0: Moro Shek de. Ha da ma wo nya sa. Ana wa na ma na jox ni Moro Shek. Shinkai. Eh. Shushan, shushan ta tosh.
1: Allô? Allô? Koko nan allô, koko nan? Mana mo?